Get question on you, Jamie Tawachka, Bista Jew, Jats, I will go you too, Susmania Pandra, you. Jam, yes, Suba, my new Jamon Jim, yes, Suba, too, Shabaho, Negra, you just by Jamon, yeah. I suba you a Kaya Wunek, while I watch a you a Kanamusunka, I suba Jamon, Nasa Watchpa, Kim Hina Square, just by Jamon, my new. Ya eso patanjina uhu bane con año cuach payamo y namba su cosa wai su pai cuach payamo y handa puibi na wa naño yang ta jamo y na ente pa kuala puibi y naño que mata ucha su payamo y wacha yu a chun de na ma yet cuach su payamo y puipa na wa naño ya ta jamo y ai su pa y cuach pa puibi y cuach yu ate pa maño ten cuach payamo y kuala wa wa ne kai takwa na sa pien su wa shpa uspa ne maño ta su payamo y usne con año ya su payamo y cuach pa puipa ha naño ya ten wa yu ze wish nas payamo y uspa ne con año ya chi payamo y wacha yu a kaha ta wa na sa wa sha imba tu ka cham su yu chen wa shu ku pa y naño wala chamany use the wish now has nanyo kwach pajamany ai suba puipi ye nanyo ai suba chata i ko shak pajamany wala sus na usuna ente pananyo eu ko cha suba finze ne ko eu ko cha suba jamany ni ko pa jamany handa pe na na wohe nanyo kinsus ne mina wohe nanyo ajua i suba jamany wala puipi ye nanyo eu ko cha suba finze na wohe ne ko na ente

0: Jugay na sa ego jamus panay na ente ba jamoy handa kiki pugi pa na ustaw na sa welkwete na sa wespa handa jamus na us panay kuna nyo ay suba jamoy wala pugi pi na weta na batukat sa waisu na nyo igwe shak pa kiki shwen na ustaw chasu kach kiki mbiye me wanka na nyo ay suba mbiye ja kiki tuwehi na ustaw cha yet kwe suba kiki pa na kas na upanay kuna nyo Mango jab chasu pa jamon ye igwe shak pa kwesh pa buywa una usun kana nyu jai metau chasu pa jamon ye banyu chasu pa ust pa ne ge finzen de ba masu yo nus kwe ba pa kana nyu masu yo se kwe pa jamon ye wala wed na finze kana nyu Ya su pa jamoye ai su pa puitas na wena nyu seken su pa uga na wes ya tabu masu yu sek pa wala cha cha wena wes na nyu me tabu cha su pa jamoye wala puitas na wena nyu kwa shu te pa jamoye pui wa na usia tan nyu ai su pa jamoye kite pa pui pilla yu wega zio ai su pa wachuenga na usa na ente
1: Eucha e wala wechat wechai de kiki aite pa na usin kwe she yue de ratu en hinusia na nyu ratu wala wecha chichan we tashu we she luchu chich te nasta lulu we she ai pia de we she ai takwe we she chen we in ratu wala wecha kiki aite men wala ipij na ust chen we ena wasena usunek aisu Tu es inusia tan kiki kwe shu etera jatu wala ipije talul malula we she bajna upane ke chinda se ipikat suki pshana in jate wala ipije.
0: Chabana nyua isu pa chaman ye kwe shpa handa ra pu iwa uya uwa hena nyu Chasu pa tawal kwe yu isu pa enski isu wangka chaman ye mime unsu na nyu Jemi tau chasu pa kihne ka yuna pa kiki chasu pa kirawa shai na uka na nyu Atiu chasu pa chaman ye ipi kwe pa chasam kwe su nas pa chaman ye Chahime tau Jasu wachundiya suwes pane giyo na nyu jasu pa jamon chai na wega tiyo jata pa jasu pa menyo na nyu igwe shak pa jamon ye wala pui bi na wega na nyu achente pa jamon ye wala pui bi na usawo na nyu ego chao mwese na upune kcha jet kwe su pa manyu jamon ye unkwe pa jehwe na upane gu na nyu manyu sechite manju rajasu pa jamon kaas na wega manyu jamon ye Pemus chasu pa chinda chimen kasemus pane kuna nyu Ay su pa jamo yi handa ra pui pi na wana hente na nyu Pues pa jamo yi wa chunda a tiyo Achante yu jamo yi ki raba pui wa unan sun kana nyu Ay su kite wa chunda ya yu wa tu spane nge kinsh kinsh chasu pa wa unan sun kana nyu Ke chasu pa suskwe susni kwe pa luch kwe wesh susni pa mwese cha yi kwe shak pa Jamo yi chas pa ska hiu na wana kau
1: Chamo yi kaite achina Na ande yo cham tul de wespa y cajillo no sud kazmo te luch kwe yek ma we cajillo niut kau ma uchun de niut kau cham we kwesh pini kwesh natalul wesh kabia ni cha se pa tengin a yuwen kaya tak na yu tul wesh pa y bagay kabia na yau na yu luch kwech ka na chamblech kwe bits the wish chisha we with you bits the wish handa cha cha anji han his thing and a youth and a new a chaite a kahiyo no sun kautul de mao kit kaja a uhno he ki we don't know his na a kweshi uhno me pagat you a aite ache touch now soon
0: Nafta wala pui bi na nyu ja so pa jawang yi ma nyu tul hi kwa shu ma nyu jawang yi wal ta hi ma nyu jawang yi kule le chu kwen ma nyu ma bo ja so pa ja skip na wai na nyu ja so pa jawang yi tul kwa ba yet pu ka sui pang khana nyu ja so pa jawang yi wala ka hyu na sun kha ai so pa sus ni wa se cha zio na sus ni kwa pa en sus ni kwa yuda na nyu ki jawang yi kwa shak pa ka hyu na sun kha wa chunde yet kwa so ba ki hu na us ka wa Kuih kuih cepat se, jasa pas jamu ini, eh wapen harus kau, umai wapen harus kau nanyo, jasa pas jamu ini kahiyu nawan kahdaen tenanyo, eh ramai suan tahu eh.